Ha, bafana bam. Hayi ngiyafakaza la. Othi nkhanyisa ipani ngifuna ukubona ohlani badlali. Esoba sango khala intaba ngayazike manje.